enda hii. Tunarudi kule kule kwa fungu lake Mwenyezi Mungu, Leila Rashid, eh? Asani, nipo Mandera kikazi na kupata Elvis Misava. Misava ya uchaguzi yo. Sikia sauti ya Leila. Asani, tunafurahi sana. Migori imeipiga polisi 2-0. Ulinzi kapigwa na Taska 2. 3K imepigwa na Mara Sugar. Malimbukeni au ligini. Ward Mbira. Upo?

0: Hondo ndani ya kali za kale.
1: Mwana mwasiwe, uni ba Musa una wakabena na bantualeti na balusa na banabasi msusu uyu na mwana bangute ba, ba ke wapi?
2: Tumabasamba kena nabu mtisalimu jini.
1: Oh boni, nga zolo banona ni nga yuzolo banona na kiluba toka na ndege nini?
2: Shimu maya panyiti.
1: Ka.
3: Ah, ushima.
4: Miandonywe, yoyoywe, miandonywe kasanda.
2: Ya kutondu mbinganyi.
1: Kaka.
3: Maro sunga kasandasi.